0: ugu m'anim ase
1: ahia ugu m'anim ase
0: ewo nipa mu ne memfafuo mu
1: ewo nipa mu ne memfafuo mu
0: ene wa ba wieye
1: ene wa ba wieye
0: bigira nyame asem so
1: bigira nyame asem so
0: ene ma fodie so
1: ene ma fodie so
0: e kasa se nyame ba
1: e kasa se nyame ba
0: se bra wieye
1: se bra wieye
0: na me kra ne ne ho
1: na me kra ne ne ho
0: erade jime
1: erade jime
0: declare oh lord
1: oh lord
0: show me grace
1: show me grace
0: erade yama dom ne moa
1: erade yama dom
0: na enyeme bi esisu amabrabo mu anye
1: na enyeme bi esisu amabrabo mu anye
0: mane mra wie ye
1: mane mra wie ye
0: na me kra ne ne ho
1: na me kra ne ne ho
0: meda
1: wase
0: nyame agya
1: nyame agya
0: oba
1: oba
0: ene wo konkondi
1: ene wo konkondi
0: fajidie ka ame mi ensa na nye ho
1: amen amen amen
0: bebe se yebo afodie we sofo yebo wiya memye ti adanse kakra na mabompa ya mawo eti fa freedom number no na ye mosa afodie we mfiri okra ye ne se de nyame aka na wonno ho da ye mu bebere ti emi a wanka sa be di adanse se you are dealing with something na kuni ahoto so oba bibi koso wa brabum awuni ahoto ti se nyame hu ye mobo no de bibi sei ba na omo ani age na wa ye bi na etwa bibi ato ama ho na wanya ni je me ma mi bi oka asole meku no ho sofo mo beka ya le babema le babema oni de fada ma ho bebi no mo ti sofo ene yitimi chi ne ba no menim so meka ya owo dwomu edi dwa yitimi fere ne ka che si a chi ne ba no sofo e bu no se kromfo obeko na ne ba na ni nyina yatwa oba no obesu sofo menim so de meka mu ka de meka yes a cash wa unipa na meka no wohu yes timi twa ne ba nanim sa na sofo nkra ha ya chew se kromfo ebre bi ne ba ne ko wiya obi moto na mka che se fa kra ne blem no de ne blem me na unim ne bompa ma na mka che se anadwe be bompa ya bobi o se daddy mate na bompa ma no just like that na mka che ma me na so mama ye bompa na dwibia ya bobi na de be ye bia ya ye bi ade ne ye na nipa bebre ane bebre nye nipa be 1000 ne bo freedom asofo ye betime gasia wa for de ne bi nipa be 150 pe bebre nye sema ma dia ya ye site ne ye bi o se da mate anadwo no ne nyame sa de direction bi sa ba em se na e last year and last 2 years ni mo a empire si ana ma me ne ye bi sofo to cut every loss ne ba na water ten sofo within 3 4 months na kwa ne jai bibia afi ma me ne ba so no wele oni ba bi ana ba no wo okwa america yes free no super copia bruchiri ama bibi e koso bibi e koso mame no odwene sa ama de bia no wa koma yale ni so mo be kaya me ono na mikura mike ja solid dem preacher otimi nante ba menim straight o se da mi wu makoma se mi jina platform so se mi jina hio ene so fo mo hu sa de ni bi e du tem bia ya de ohia ni city keke bibi a to bi twa aya me mo aso nyade mame fa namba ne ma na ye bi me si 50 cedi pibi ye a 100 cedi kwa na nyame ho be hyew 70 cedi aye bi wo na wonim de wo nam mo tim fa ni agro che namba na me de ama no je aye 05 me pa cho bo 95 aha le sa bo 57 67 na bo 57 me bo biem 05 95 afim ba chobo 57 no abo 67 na bo 57 yan to ba sene fa number no enko na yemi ni wi abe bo mpaya ma aye 05 nebo 95 me pa chobo 57 thank you Jesus afi bo 67 afi pa chobo 57 edi na beba ni freedom na beba be hu freedom time praying partners aye merchant number yebi yebi me si do benye bi afa yebi me bo number ni bi me twato 0595 number 5-7-6-7 na wabo 5-7 yedina beba ni freedom freedom time praying partners ene beba mame mo number ni di chat okra mao aye 0595 0595 afi no abo 5-7-6-7-5-7 it would be kambo 0595 no abo 5-7-6-7-5-7 yami shrao the part of the second number we count the number we count number we dm number a 0244 we will frequent beba the media man sian the merchant it is no man friend but the media man osisi an the obetimi afre the part of the number we know a 0244 na wabo 115 the part of bo 618 me bobi 0244 1 1 5 6 1 8 me bobiem 0244 1 1 5 6 1 8 1 1 5 6 1 8 ebi a wodi anye Vodafone anase ye Telecel patro je number we aye 0506 aha no abo 35 e patro bo 82 no abo 92 me bobiem 0506 no abo 35 ye 0506 aha no abo 35 me patch obo 82 no abo 92 me bobiem 0506 no abo 35